0: para me boy no mo no mo mero te bojuro e
1: ba pe de file
0: da pa jo ton ro mi si mi me ka bara no wa le won do me yo mi won me debu a allo mi to nuvo bro yi mi e na jino e kwa zanu cafeteria modeste da laga e era jire mi le so mi anu wa le won do mi ko mu ya hun kan ka ko jin wo ene o mi kana si hu ya pa ene kwe bona si hu mu wa le mi asi to ka gbon yo mi a to ganji le e je ka gbon kono to mi to hun mi me a jodo mi to bo ro ri le yo mi wa mr pom jin wa ene o mi kana do mi nu kan bi o aton e nu kan bi aton le kono to mi to mi gbon ma gbon e jinu mi nu kan bi aton go aton le o nu kan bi anu kon ton e do di do e do do le khole kwe a faton a fene o kande kodi egbo me don 1960 o to nabi wa je ilele si to nabi wa je ilele si yeme nabi kain mewito e je ilele si bro ate pipa e in français yo to ton la egro e nu kan bi o do ko o ka se vere fine ndo le kole 1960 ma gbodo mo mi bo mi agboro mo je ton ko le kole ko ya fa ton fene o kande kodi egbo me don to nabi wa ka je ilele si to nabi wa yi en te pendant so but to e nere me on me wi to nabi wa ka do o français yo vo tro sin a ke o gro ho e no ho e hu nu kan bi o ro po ne we je ka de nu kan bi o we go mama e mama je mato mama je mato wa ho li yo kan bla do boy na to le gba mama je mato wa ho li yo kan bla do boy na to le gba ne ka don to le gba o mon bananier a de beau régiment mon bananier a de beau régiment nous cambio qui amina non gbe mi ru la non gbe fun gbe menu mi yo ene hun khon ton tromito mi bo no to di ganji ndo mi ni jile do le khole khoya faton a fene kande kori egboro me don 1960 to nabi wa je ide le si to nabi wa je ide le si dion to ene me o me wi to nabi e ka do a che pa français yo ton ton glo kan bi o ko ren bo ka do we ji o fine mama je ma to ho li o kan bra do bo ina to le gba ne ka don to le gba o mo badani e a de bo régiment kon ton tro mi to 0144 70 44 44 allo 45 86 0000 allo kan ne ji mi agbon ne

0: rendan.
1: Oh, do lo e da o de wa nu.
0: Ma ti di.
1: We are going to jail le ko wa.
0: Aha.
1: I can wait on domina yo, e ko ta domina.
0: Ni e ka da lo ma we kan do ya.
1: Ah, e me si na si ko me domina do we kan domina.
0: Na si ko do e. Te na bi ka ta go eto na si na si ko me do o o na ba te me go. Mama jama tolo
1: e o ni o tun tun an to
0: atun ya e yo e
1: san re e lo ku lo re wa me
0: eh mi ayo mi re hun
1: e yo se wa e be wa
0: e san re me re boro 45 ji mai me lo ku de ho ton
2: o ko go bi bi anu ele ko
0: wa aha
2: mama jama tolo le gba kan to re nse wa nu
0: e le gba kan to re nse wa nu e
2: re
0: e yo e san re dai
2: Hey,
0: yeah, blue way. Cha cha cha. Oh yeah, oh yeah. Steve Kwafi. Mero, 44 DJ Obi Okwagwe.
3: Mero, me afoko.
0: Fungaji.
3: Oh, Jean Roy.
0: Ah, Ron Jean.
3: Oui.
0: Eh ya, ni no cha, ni no cha, ni no cha.
3: Eh, ni no ni tu as wale o, e ni horu yana.
0: E me horu we.
3: Eh, wele na ko de ki haji.
0: Podo, podo janvier na bi mi ru di epo.
3: Awo
0: supo yi
3: ko supo
0: ah ago jaru yi jowo mi jablo yi gba jaru ji aye
3: eh
0: ngar pe ji wole ngon ah hen bo garo yi e ma wa yi
3: ba ro ko ni ko e fa tende jaru mi so nda gboro te mi bo mi na kristo do fene mo
0: ah eyo e be wa na do e gan le yi si oje ne
3: e jere ti e yin mo wi to ha so fene de
0: ah ha agbon fi diyan
3: mo
0: agbon fidi han bo akalejira me ro ru ajama me amonikura video amo ko to video wa
3: eh na je mo mere ko talede
0: amo gan amo aha amo a mi mo fi ara male ho ezanre
3: ma zanyo
0: me ho no ezanre 01 44 46 de bo ti aja mo ko to ma yi mero kan je ku abo
4: hello
0: nemi ka fun mo
4: Vongani.
0: Mais tu gardes ici.
4: À combien j'ai investi tu vois
0: là. Eh ah, son mi alors mi dai hun.
4: Ai hun, ya wa je ko me na mo, mi na do di du ba ko.
0: Aha.
4: Eh, nu kon kontan.
0: Eh.
4: Eh, mi na do to ko e do ko ton hun yi.
0: Mhm. To ho abito, to ho abito.
4: Ndo to, to.
0: Aha.
4: E do ko ton hun yi. Bo ya kan do ngo ton wa to wa do yo bo e si a chegre
0: hmm
4: mi bo si fini on eh ni o eh mi fini ni o mama je mato
0: no mama je mato e ho li o kan bla do bo ina to le gba
4: wala mama je mato ho li o kan bla do bo ina to le gba ti do le gba cha cho kento di de me be ki hari